0: Ya, teman-teman yang ngambil ingkan hozo opini yang petan di Anas Stanislaus om di Doni Sipili mila kovid di toko udah jam ke vahu si zaminit dah nunggu sebab dari pagun toko demi yang busuk dari abah bezan penakan hozo tada minggu ternaik kom yang pai papa buzo tada pason ngavi dah tambahut mazaditi WhatsApp dah sabah VFM pason mentadi Floreta Kinajil kopi pesan nunggu sebab ke kumadai diau kadi Florida diti Om Hansa Navasik ina posikan Om Hoidas to memo tapi tada minggu kumadai diau DJ Pit Om Humusi Mamason kumadi Florence Boyjol Helen Yong Justin Gabriel Monica Eng Ivy Munang Joseph Botilu Lucia Bibi Lucy Doyo Dolores Asing Marius Marudim Mania Gansing Adila Duvanson Emilia Gom Om kampai negi ison top aku AI dan suap diti ka Om aku negi ohivan i DJ tarau baina ka yang pada pason ku ono abal nga video zu tiang buso piang bahutan om tabi pi bawasan ku madi dia zu toin sanan ketua dan DJ Pit kadi Floreta Kinajil diti Om kano toin mo toko pemahaman telepon. Halo kopi vosian.
1: Halo, kopi vosian dari Diawe Digitit.
0: Kopi vosian.
1: Naikot vinasi, naikot lo suaw.
0: Naikot vinasi, saya begitu di.
1: Ay, mantan papar, mantan, Bridget.
0: Mantan papar, Bridget. Ba, may na pong busa pasan no, Bridget.
1: Ang pagupo, kumadiaw, miyampay paganakan no. Hmm,
0: katawanan, kumadiaw.
1: Kumadiaw po, ang mga video dahil no, ang saan nga video. Ang awasi do pangkaja ay das tamay mo mana gila paganakan ko sandi kumara tambahot ko dahil dosap gadi meri madalus tira mandus rita samuel banidato ni ang paganakan do Brenda Nande Wensen Michelle Michael Julia Nanong Betty Michael Majunto Vincent Anus ang paganakan sa Red Ramban, ni Kimbrin Timfu, Kusya Bibi, John Tati, Joanna Miadin, Alicia Maitim, Shililim, Lonely Ingang, Narumbay Pito, Julita Judith, om nga vidakingan do Iki Somzit, ay nampay, kono nga vidin no, pason do, patabian talaw minggu, om ansan ay das, takotumay mo, om barakat mentadad sabat, Eno, katuhadan ni Jipit.
0: Katuhadan, naging kumani dia, Bridget. Eno ko, no?
1: Oh. Mm-hmm.
0: Pason man tadi, Bridget. Man tadi, papar. Pamahansan do, nongaw nga video, tambahut. Tapi nai, di nong kapan kyo. Om pamahapan sumusut, saya dah titi, kinangot ako. Halo, Kopi Fosian.
2: Halo.
0: Ya, Kopi Fosian, kumani dia.
2: Amangkan, halo.
0: Adila Hello. Kyo.
2: Oh.
0: Ba may na pong busa pason no Adila.
2: Ya, tugo pamya pa sayang, ang pong kapon mga bigla mo kile sa kapon sa buong kalapis. Nagigila dito ni ham sabadaw. Jodi ko bom sabadaw ham. Nagi e luta kena di helm yung managansing ilusidayo. Nagi e nagkabaligo lagi galungin ni kami at ako rin kami yamok ang abana ka lagi hiling hiling di ko pasan na insan na barase kanila na maaari arin na madaming dito na lang na kemas kyan sa rin na ube sayang.
0: Mhm.
2: Gakan nate katuhanan. Mhm.
0: Ba katuhanan ko made diaw Adila de no kono.
2: Ya.
0: Mhm. Om timi ambus ko de do kasimban do bos kadazan. Kinang ato ko hozo do sumusu titi hozo mentadi Esther Clement tubong ko lalaho. Sutanon hozo mentadi Presley Petrus Kotovi Sinuatan.

0: ako sa himbahan bawas kada zanay kwa vinasi osuaw. Tumoy mo, pinay ko. Am na bayan na jam ko. Vahu, duwang padam tohu minute. Do, dong suvab na di, dahit po gunat ako. Am ko ang habido, tu po minute ko. Dahit ababazan, panakan, hosaw talaw minggu. Di tita pinay ko. Isa pa dati, pamahavan do. Taimon ko, mantok do. Ababazan ito ko, dong suvab iti sa ila titi. Kinangot ako. Hello, kapibos yan.
1: Hello, Kopi Vos yan, kumaday diyaw di Jipet.
0: Kopi Vos yan, kumaday diyaw, isa yung tito pinay.
1: Isa yung Jonis Mansatil, matal kang pangalabak si Narut.
0: Jonis Mansatil, ba? Isa yung na dati Tovi, naka sa dati dito papuhambos na pason, tapin ay, ba, may na.
1: Ba, so dan, Pit. Isa yung kumaday diyaw. Kumaday diyaw.
0: Kumaday diyaw. Kumaday diyaw.
1: Kumaday diyaw. Masuri kumaday Abdul Malik. Pius Jwitel, kumaday bedasa, ba, Pit. Opo, do, HKN eh humasaw karan tinagas din number mga video wala kumana gidi Benjamin Balating Joseph Pan Kisni Lebi Swimming Madis Japani Justin Tadis Simon Justin Mark Paul Baklin Liv Marcellus Dunlim Jasrin G Rolis Mitchell Peter Nika Ahmed Manggil Malaysia Galus Clarice Bitinila Jibin di Charles Leginan yang baik pasti kemari ada kebebasan dalam sebab dalam minggu ihon lepet
0: atau wadahan kemari dia tapi naik dia kena
1: ya gak apa
0: ya tapi naik aku ngabi ya na pemahaman da tovi na kosa da tayo mo aku da mentak da babazan atau kau da dong sebab iti babazan penakan hozo tadaw minggu mentan din na da iti pwede kisama babazan ato ko kutuhadan ko masa baby tapi nai tambahut di nako sivat do minano telephone da iti studio mentak dati di aw na sivatan minano mo telephone di azo kada ko kukuvay kaya tapi nai kapasa ko bago da makinang o da babazan may editi da tikit tadaw kotahu om nagi tadaw minggu kaya da tikit minggu om dufo hosok tau vi mentak da ko sa himbaan ato ko da nung suwabiti babazan da panakan hosok tadaw minggu hosok mentadi Felix Don hangat ku dait ko sa himbaan da boss kadazan

0: Hang mentok mintok dakan wa tanak ngavi sabah do belajalan ni kivaza memaguno ino do pinggi saman om pisakadazan mantat sa VIV tinimungan. Nobos di Vozon Montili Datu Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor apatut omitanan do koisan suvai o pinggi saman monimung kousinan belajalan i pinapanaw do koisan haka uvang tuaran. Kiguno belajalan mentok ketundan vinakas tuhun suvai ko kapain kavasa do sosial om ekonomi tuhun magigizon. Hansa no kapalintan pogun budget duvong ay buduvong padom tu mana kapambian kuma kapakyanuan katundan pogun kampay no kapambalazan interim si Zamgatus Lizong Linggit ipinadandi kuma saba. Nobos di Montili Kausinan, Datu Sri Panglima Masidi Manjun, Hansan otuhu ko kapambalazan dino, dataon diti sabagi sambogizan mantat kapaguhanan interim kapambalazan apat ngopod piatus. Pagkino na tuhun magigizon it habus kakadazan do mamaguno tavavasi ababazan kut mapanaw o kabino muntok tuhun magigizon iaiso po da suat kaintutunan di no kunan. Nabos di Adun Suk, Datu Sri Ate Joseph Kurup, pinapanaw ababazan dino muntok manakaday tuhun magigizon i nakutaguvang kabuhingkangan makitoy na. Pinabos di Siray Tiri Kahapas pinapatimpun ababazan kut mapanaw it kampung Karamatoy Suk. Naantakan no tanah gumuzu miyampay magnitude tohu titik himo it kinayzonon paginatan ng ranaw di jam kaupod himang kapadam tu nong usuvab ni kunyam. Dahit kaintahangan no kaupisan Meteorology Malaysia tay Met Malaysia hongkot tanah gumuzu naantakan it ningkokoton himo titik sizam darja koi butan om iso-iso onom titik tu darja koi saun miyampay inahom opodam tahu kilometer kuang hobi opodam 4 kilometer kabatan ranaw. Baza da tanah gumuzoy na kaluput na piyumanan nagi datuhun na magigizon it posoyhi uvang ranaw om kinayzonon it posoyhi dino. Mingkiso makamuntilian katundan mangingindak po om kapolitif kuskop da papabu tinimungan kamuhakan mazapisakadazan miyampay kapalintan pogun om kamuntilian kogompit. Nabos di kumoduva Montili Kuskop, Datu Muhammad Alamin, opon solo pisakadazan dino, moy lakanu o tinimungan kamuhakan no kapoyhan, pinsingihan, om kasivatan ekonomi. Pinabos di sila itili kahapas pinapotimpun, piboyan o itan suara emas, kopiondot ababazan outreach, pisampuvan social uvang membakut, ton duvong ay bu duvong panamanom.
1: Abal tonibo tadaw bayno.
0: Amihan ng abal tanibo muntak tarawa bayan natin ay ko umongo vago diazo o abal tanibo da jam ko vahu tohong 4 minit do dong suvab suvab.

0: Wow, tamay mo.
1: Boy, the Oculokis, the ticket tada.
2: Iso sikon kinalagno. Himo jam tinimungan mo mimisok tapoy minggisom mo misok katutudan. Pompod sa gilid, kadimpot do si zamngatus dalja Celsius. Sungyan ato idsakot no koing, antakan o katutudan tagazo. Patingkot do ano, koy man, papatam, pompod sa gilid, mantad pulita, om sovo no. Mungimpaw do pompod sa gilid, o konko kikamuzon do no pisok no ino. Pantango no hundu tako. Kada sabab do kinalag tako, kapag kawit do katutudan tagazo. Kumuhigan, tonggungan, toinsanan.

Ya tapi nang ngavi do bayno jam ko vahu apat ngopod minute do nang swab date pokur to ko tumi ang muskode do ko sa himban do bos kadazan do nang swab date om paguhiti na ko tawadan ko madi di sa vevi tapi nai to kakal po mukinango om miampay do go date ko sa himban do bos kadazan makakuang kami do dua pangopod minute ko do ida ko sa himban do bos kadazan iti mapaguhi do pupusan do jam ko si Zam. Om tumi ang buso daw mamahis dia sudah hozo ngavi do nohut mentak tarau baina diti hozo mentadi Joseph isip jamul joget lumamai piuha uha sutanan hozo mentadi Sylvester Valentine joget odo aki om nagi hozo mentadi Esther John Gaisa kantakan komposisi zone.

sin. Mapinasangat energiyan. Buong tangatakit. Damangin mito na kami, Begondong ko, dumula mo ko to. Rojo bakal kurukti. Esisik niya. Grati no, pumupaswadi. Hey, konye. Rojo lang buli.

0: Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio ang TBRTM ra atiatiak intokmin be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my. RTM teman setia anda.
1: Maniru kuang kutuming.
2: Ay, kulokulot. Pinukan ko kirimimi.
1: Salah kagini oming. Akon kutuga. Kondo mo napandayan na raguti. Magalawa ako. Boy ka boy. Mapuso mo raguta ka uti.
2: Apahon mga tupurahon kulot. Apa amina niloto painunahon do bansa. Uli ko no iloto inanak am nayo rabandar. Asindangan po nam kakula. Tiyak ko aman niloto amahilong ramidya sosyal ratalipon niloto.
1: Nagaulo ramaton. Salah karaguin intora yolalain.
2: Alap po ngay lo no wason kulot. Mindaho ko yak ngararahutohom takatu risilo. Katutunyak nga liha ilo na purabuoy no. Kono nga hinapinakuan ko ang ubas na kamamanam kaminan ko rato.
1: Oh, mohon sa'yo ginyo, Ming. Kinamin ko la. Ming, atan ko lang do panukaw to raklas mangila na rago takaw.
2: Ah, oh ko tukulot. Kono yak ko aw ko tulisun no kanon pahuinan sa. Bun, bun, kono buboy na liam. Mansi, kono yak liha.
1: Kita kon to imimi mangila. Atan ko lang.
2: Ah, kono po hinokulot, ang yawaw riyon.

0: Ani ako kon na timunan sak sanggalas. Pinason ako.
1: Ang inong rasungoy ansak kapam sungoy ang honong-honor sa lakatatando kando usin. Ang inong rasungoy ansak abuli amalawarati numratimpu apasi inan alihar akanon labi amis limanon na intaran ikaansang ra inumon amis. Ahalong ra inan, gula intora akanon alabanoyo, ikapuno ruangin intora inumon amis. Jadi, ang pili rasungoy ansak sa lakatatando kando usin tapi pilihan onsoy bonsoy. Kapihan taka labi akasip intora aunwangon no ulun bokot.

0: Kulo no to jonong gagayor binatikan no patirimin datong ginsamol kon ka ginsamol no palay ako nakbo sala ka kon naginyo pagukat kau pandulomon takaw kalinduk takaw ti umatira ginsamol atong ginsamol kondo ginsamol lilit mapasaw udara singuton mapasaw marol panaming galur mato pana mansukan magilong ralilit mapasaw amanday kagot pabukat kau
1: yo tupo tragu munaki.

Aun asaw pat mo yun ang umbolora ulundra media sosyal? Ang umbolora ulundra media sosyal to, abulang iwitra sa sangulon ino ra kinabalo huang rumuto. Ra media sosyal, ahimbe na mahunara raho-raho ika onsoy. Ika maratura ulun, ika puno ang ulalatra ulun ra media sosyal, puno pagkano raho onsoy batikin, ika puno amating. Ika limanantaka, raho-raho hino, amaratura ulun bukon. Itawoy, ito ra mong bulis

105 na hapada tulon sumanganon na karamit a kunci. Tiyanan ni dababayan pohimaganan am kapatikidan. Kunci ababayan kawalayan magigyon PPR Pitas. Montiri perintan na kayo na ng kawalayan dato Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Pinopoylo. 404 lauting tiyanan pinangkakat. It is siriba. Kabian manguhup kapakyanuan magigyon. Id watas di kohampit. Saginumudo na hatus siyam na hapo de tiyonon, masad adangan da majlis daerah o mamuruan na kayonon pagulo patahakon kumad magigyon di kasudong do karamit. Pinalombus daw ilo maso na pupusan ababayan kapahimaganan am kapatikidan kunsi PPR Pitas. Ida timpo dilo dato Muhammad Arifin pinasaraw kumad magigyon id PPR da manamang kinayanan dilo om tumanod ko turan dit pinagirot id pibatasan kapalasan. Pinasaraw da giyolo montok maningalig kalidangan ang panginsanangan tiyonan diolo om tumanod ko patutan pambayaran tumanod timpo. Pinasaraw na gidaw montok kapalasan PPR amu poloson kumantulun suay suay ka simbanan amu kanud kasagaan. Pinagirat daw do walay dilo, pinatamad kumapaganakan di kasudong ang makyanud pamagampian id timpu tanaru. Dato Muhammad Arifin unsubon na misampuru id isa sambol miampay mintutun na miuhup montok papasili magigyon PPR dit o sampuru. Piyupan Perintah Company, Company Kahampit Perintah GLC, Bagian Swasta, Ketinanan Akon ke Perintah NGO, Om Sesungulun Pagiraton Montok Manamong, Ketudunan, Tinimungan Nong Sukod, Ketilambus Atamangan. Montiri Kanduan Kelidasan, Nam Kesesenangan Magigyon, Datuk Julita Majungki, Binapoylo, Kabian Manta Tensanan Bagian Montok Manguhup. Mamaganap kapakyanuan karaja ang panguludan mamagampi tinimungan ng sukod. Pungupan dilo uludan tumanod da kapakyanuan tinimungan dilo montok papano dilo papanaw kapasyon di osanong kigatang om opiso. Rinubadeon magaganud kabar masod ababayan makan tatuong om titian amal 2026 Nayatan Lembaga Pelawat Rumah Warga Tua Sri Pritchard Kinarut id Kota Kinabalu. Walai tionan melohing Sri Pritchard Kinarut bainaditi pinayon siam nahopod sukod melohing. Pemelidangan bawang ampuluyungan idun lumadan pemagatan montok meneguang kantakan oluyudan. Adun lumadan Datu Ruslan Muharram pinapoylo kopisan pemeluyungan Om pagayasan pinakyanud papanaw karaja penginsanangan papahampit pamaluyungan om bawang dit nasonsong. Karaja papahampit pamalidangan susumuni talalang om tisan bawang ikataguang kasimbanon mantad kaluyungon bawang padas. Pinolombos daw ila maso na pupusan pinahipohimagon pangalapan tamanku olidang alundus om atingalig id bofet. Montok lang mampus-mampus perintah papanaw nagi pangludan papairalam bawang padas itimpunan taon sumusuhut montok papaingkawas kay magotan pangludan pamuluyungan id kinayonan dilo. Ritma Kinabalu iso ninggisaman kopisan kobasanan am kesenian Pogun JKKN montok manakadung taon tumambului Malaysia 2020 turu tahun tumambului Sabah 2020. Ababayan nila na silikan takan dit papaintutun kainusan tungkusan ng kabasanan Sabah kumatambului kinayonan sa pamagunan. Mamuruan KKN Muhammad Amran Muhammad Haris Pinapoylo piupan perintah pisampuruan ang perintah Sabah tumilambus pagiraton montok posindak bagian katambuluyan kainusan om tungkusan. Pinalambos daw ilo ida babayan Ritma Kinabalu 2026 ida Padang Merdeka Kota Kinabalu. Ababayan taon iti nakanud minamagayat 5,000 tambuloy. Miampay point tutun kay mayaan susuyan na kayonon. Miagal do nuluh na balu susumangon murut huminadun om Ratu Lepa. Ida pamupusan sugut aku kagu ititulu dat kabar-kabar. Seginumu 2.6 riyang ringgit
Tambuloy na karikot id Sabah gisom tulan dit kawalo. Karadya managuang kantakan lisahu pinagirot. Ingka ka nakabardot pagun, nulo di muli gobong mantad section berita ehwal semasa on pinadalin di Adrian Soidi, Montoko Salim Bahantoko, Salam Malaysia Madani.

Tapi ko kapit sanangan na tatuang kapit sanangan makinangaw niti ka sa limbahan na takaw ang takaw tuwang tararat ang minggu ako apat datulan dat ka hapa diti taon 2002 na para manam yata pinay ko pounsi ko to kasasay mamili makinangaw niti ka sa limbahan na takaw yeah bay na tuwang tararat ang minggu kumayon dat timpu-timpu dat mundurong timpu-timpu datik dat papalatan-latan lagi dat agakod yah kumada kayo ditimpo dot makan kibisan nga dot makan kung si kau mamili makinangaw diti ka sa limbahan na takaw antok na timpo diti iti ako mga uruhang na kayo salina dot alo jam diti gisam dot ako pagulo korikot dot a jam ko pada maduo pitang atuong matam na ikaw mantok dot manimpo diti ka sa limbahan na takaw sinding manta di sirbino sigo iti on the way house kaniti suto na diti sinding manta di Jerry's Choice sunsoy panampulangada. Pon sige kumada kayo. Dito mamaso, tumanod may diti live TikTok, may nag diti live Facebook. Bahkan na ulihis ito kaginawa. Makinang ulit isinding.

Mentok popelo tay kamanghot kahampit kadat it kinayonando romutolongkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dito kaban duwada panamapadyam mayad pirmutan hotline tay ka WhatsApp it aso walwalo talo onam siyam apat aso walwalo talo onam siyam apat aso talo.

Itakaw na pa, tiguro, kapiya maginong waig di Tabagal, mantan ko waig Domis. Maginong, anong, gisam, walong kalasang adaw na pa nga, Tabagal na. Na ilok mo itong lagi, ano, kaparagatan dat sa sangulon, may dat adang kalidasan tinan nga atabangan. Hakayla ko, maginong waig di adalan kagubo nga awdagi asadong, to ilo bilagawit dat awanita ko waig, kumamarumbak dat kalidasan, lalabi na buah pinggang dit asansagan papalabas labid waig itinan. Sunduk pa waig to mat na po ngatadal kalidasan to ko, nga kikuda nagit adang at panginginom.

Katabi ko jam ko siya mapat na para miso minute ada tatuang konsikahan amo agigin ako mado kayo dit wago naging makinangaw tumanod diti ka sa limbahan na toko. Katabi ko by no tadaw ko dot ka tadaw minggu kapat datulat dot ko hapa diti taon 2002 na para manam amin tipi pero iti kantakan kiguno kamiyan dot nasilih teka tingkananan nagidat kabar dot na kainan kapagulo antakan it pagunta ka dot Malaysia antok di taraw bayno taraw minggu kaapat dot ulan dot kahapod adit itaon 2002 na pwede manam may atap na ikaw nantakan id pagunta to ka antok di bayno kampay no iti Grand Prix Bahrain id sepang Max Verstappen nakamanang the diti pialan id kawawaya at kamayon dat litar dit ayopos id litar sa pamagunan na sepang SIC dit minamagayat dot rini buwan diti kamayon dot tutumang buloy ya kabisa na nga natutuwang ni kumadya dikli kung si ko mamaso dot diti kasalimba na to kaw sumusot pinay ko iti kaligaganan JRTB iti kumayon dot kaligaganan dit minagoyit iti kinapat tayo papuhang pitalo sa sakayon italunalun timur barat JRTB amitin po nga mantad kelantan kumaid gerik minagoyit kapatayon kumad apat aginawo kampay na iti songulun abaragang dot tondo nantakan na gilita daw bay no makarat iti Sukan Asia 2002 na po naman contingent Malaysia nakanud middle amas maya iti squash sentinimungan kusay konduan nagi iti milumba basikal nano di Azizul Hasni Awang itsuang dot iti ababayan dot kirin kariti nantakan na gilita daw baino nga iti kes jenayat iti kakasalan iti batu pahat masangulun iti kusay kimuro pada manam taun nareman montok dat munguhup iti panariukan kes kinapatayon sangulun iti kamulakan kanduhan Irene Sofia at mereka wilan na wakon dit antakan dit Tagayo dit adit nantakan iti apagunta ko Malaysia ontok adita daw bayno tapi na ikaw sining na sumusut manta di Candy edisan Simpang Sunsuron

0: Magalisun, nuno apatot uwan sa yan toko. Kayanan toko ba na diti katagwang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay idiswang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kabarusyan tinan, kasasay manginsuturos. Mamaguno panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, tay ka linaminan, kasasay manginumwag dit ogumu, tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunodan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kataguang kaligaganan pumuhaban.
1: Ko turu minita pagululumang toko may jam da toko madua maya ditirati ke selimbahan ya tapi ko iti kapailan dat manuang diti bis on a mantok dat ke selimbahan na toko antok dat tuang dat tarau minggu akapat datulan dat ko pa diti tahun 2002 na para manam ya tapi ko iti na pangakarait diti isa kinayanan rikatan datu tumambului tapi na ikaw ito na itiraitan dat titimpakon campsite on a staycation mantok kabailan tapi na ikaw ito ni po nga isa kinayonan po tungangisan rikatan tumambului pa yung sumpak id kampung himban bundo tuhan ranang iti titimpakon campsite staycation dito tapi na ikaw isa kinayanan dito mambuloy mila maginadap ida kinayanan dito mila nagi maniwa da cam montok maginadap iri pagi nakuruto naman panguranay sebagai da titimpakon campsite staycation nanu kagayat ginawa ida titimpakon campsite staycation dito tapi na ikaw na po nga mila magimpa don nulo kinabalo maya kaimpa pakikitanan na balo adit o lumis kapyo makumada kayo dati dit mumang mangidu akan ka mangidu nga magidu mantad ko yoyo dit o sasok lalabi na id kumada kayo dit apang yun hiti id aponang dat kakadayan mumang isa kayo nun adit ako mayon dot asuduk mantad kasasakon kaganggarhan kaya nanditi ko sudong mantok ada kayo kaya tabi na ikaw makumada kayo dit mga dati iyon iditi timpakon campsite staycation dit tabi na ikaw mamila rumamot aditi number aso iso walu walu anom masantab dat kapailan na sumusot tabi na ikaw mila ko nagidat mantong diti tiktok dat titimpakon campsite and staycation ya tabi na ikaw so kadunga toko iti kinayanan padungangisan ang paginadapan iti ida pagunda toko iti na pangamantok dat papay magat ang papaburu diti economy na kayanan. Batap na ikaw sining manta di Rainer Rupin. Jessica Nang, kung kanitigan, kinakot ako.

Tabreko jam ko pa data luna pada mana minit ada tatua ngontok data binary. Ya ko mada kayo dit arahian lagi diti kamayan data spot ontok datin puri di mga kasalimbahan na sukan RTM nga kita da kayo iti ruputan sa nga daw sukan Asia IG Nagoya adun na rin

Это мне говорит дети. Bermukun sa Borneo 2002 na pada manam ito na pangad isa ababayan ito na panga pinapa isa diti RRI teka iti Radio Republic Indonesia RTB Radio Television Brunei mantok.rtm na panga nabi diti RTM Sabah Mantok kapelan tapin ako iti Yogyakarta. Napangamanan wala diti bermukun sa Borneo. Mantok diti taon 2002 na permanam. Iti bermukun sa Borneo. Diti tapin ako. Nga isa kumayandat kolaborasi delegasi mantan Indonesia. Malaysia Brunei Darussalam. Mantok dot kapailan sumusuhut mila mantong ed website www.rri.co.id. Batam niko, tumila mo sa kakago makinangaw niti sinding kalakadan manta di Matthews Anggot iti Osoro Kupo Gulu. Kaya no, kinangat ako.

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Okay, so ang toko jam dito kung matulumay at itirati ka sa limbahan. Basta na nga natutuwang kumari at Bina Joseph Batilo. Kanariti ka sumuli mamasan. Kumari Julita Margaret Lucy Doyo Maria Johan Josie Mindong. Nagi kumari Florita Kinajil, Inay Rosugud, Inay Emilia Sandakan. Charles Loginon, iti. Tain sana na kingaran igisam data Z. Kampay nagi iti makikinang odat radio. Kalan sana na ito ang lidas na kaya terimo. Iya, kasalimbahan na boros adusun asunong kopyo iso na hiti pumagunan kari Joseph Batili Ponce ko dia tabi na Joseph. Kapisa na nga natutuang na ikumbadya sa Pinus Gabu Maria Johan Nancy Lian Robert Berto apon si kau da kayo mamaso da tumano diti ka sa limbahan na to kau. Yata may kau antok da ta suwa bata daw da ta kay sa ako mayan da ta gumuli na di iti timpo sinikulan montok da ta nganak. Jam ko permiso no kumayan da jam ko permiso sumang jam ko permiso 5 minit ada ta tuang kumayan da timpo na madap montok da ta nganak may ako mayon dot aprakis dot tumungag ontok dot astino ontok dot kasaban tara dot ako isa matapos ko sining man tadi jay di bading iti iya no songulun kano kinang hatakaw.

Kaya na kayo ka permiso talo na para matalo minit ay natutuwang kapisa na nga natutuwang kaliti tamaluto ka Maria Juhan. Kapisa na nga natutuwang tara minggu ang pipabasan kadaliti kapisa na nga kumatayin sanan at tamalot sa Pop FM dahil hino mo na po kadi Maria Juhan iti Robert Berto kapisa na nga natutuwang kumadya damin kunting Roman Ring kadi Roman iti kapisa na nga natutuwang kumatamalot ngay hinangon na po da timpuriti Ipol Eric. Kabisan na nga tutuwang kumadika tamalot sa pabfm ko lansan id kalidasan teririmo tabi pibabasan tadaw minggu kada Ipol Ponsi kaudia Ipol iti sumusuhut iti na po nga to pinay John Yupin mamason kumawakon kong balutan kuman di tayin sanan DJ DJ Boros Dusun kariti amo nagyalihuan kuma di ex DJ DJ Larry alansan pendrong ngayaw di radio kasalimban Boros Dusun kariti kuma nagi di Rose it's so good Helen Yang yagang it kay madang si Koyokmen Lucy Dayo Julita Judith tayin sanan ako ang balutan kingaran egisom.z alansan natatamis ko na dangay baganakan na kayo ang abarakat ko na da domina mangun ay no magiso manakadong litika sa limban Boros Dusun ang atompasi na da iti sunduan Boros Toko Tok Dusun mantad at agakitid po magunan nung akon ko yati manumpasi ngay say po nung akon ko din nandong asera po ato apa si Boros apa si iti tinaro toko kad di Johnny Ipin dua di Lirni Erina John kon si kau dia tepinai batu-batu kau sinding mantadi Hilary Simbih lagu pon kuli Romo ku

mentok papelot ay kamanghot kahampit kadat it kinayon ano romutalangkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dito kaban gudah panamapadjam mayad pirmutan hotline tay ka WhatsApp id aso walwalo telu onom siam apat aso walwalo telu onom siam apat aso

Itakaw na pa nga kiguro kapiya magidong waig di Tabagal, matad ko waig Thomas. Magidong anam gisam walo kalas nga daw na pa nga Tabagal na. Na ila mo itong lagi ano kaparagatan dat sa sangulon, may dat adang kalilasan tinan nga atabangan. Hakailo ko, magidong waig di adalan kagubo nga awdang iasadong to ilo bilagawit dat awanita ko waig kumamarumbak dat kalidasan lalabila buah pinggang dit asansagan papalawis labid waig itinan sundo pa waig dawat na po ngatadal kalidasan to ko nga kiguda dagit adang at panginginom.

Magalisun, nuno apatut uon sa yan tokaw. Kayanan tokaw ba na diti kataguang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay idiswang linaminan, teka walay, kasasay manamong kabarusyantinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, teka linaminan, kasasay manginumwag dit ogumu, tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunudan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kataguang kaligaganan pumuhaban.

Pay vaya-vaya rarangan ang iwit ang umbolo. Rangan ang iwit rahu-rahura ulun bokon, itakamaya. Rangan ang iwit ikarumangan ra ulun ika kasihan nuhuang no, itaka angiyawya. Hino salarangan ang iwit ra kaansayan. Hino asalan ang mahuna ringgalan rarangan. Rangan kapiyo, ika ang iwit ambal ra kalatan, tapi anak ra pangkaratian, na kono po itaka ambal ra kasalaan. Kono po yorangan kapiyo, iso ika anusuritaka ambal ra kalatan.

0: 明日は会うと思います。
1: Unsubon to ko daw mga kantu vauva tu ogumu ako bosyan dino montok tinanto ko. Ako na po ko ogumu ako bosyan nga kapangingkuang no giino do cholesterol doid tinan. Apple o tomo, kiva oitan zat besi, magnesium, potassium, calcium, sodium, vitamin C, E, om B. Unsubon to ko nagi da mga kan apple o tomo, miyampay au tagal iduan kuhit dino to sambogisan vitamin C kiva itsibo kuhit na kamoy.

Saan ka? Saan dong ahit siya na pagkita mo? Gisambay na, ako kita po ng kapisa. Sabab na matudog ko, ay saan ka katanin ka po si Zon. Nanong katatos na dati kinabo ko, damapos diyaw, kumunabo diyaw. Maitin na mato, kanay ko to, diti, pagkinabaan dito.

kapusan. Kinangahan na iti baas na ginawa ko. Amlatiano ka sa kapasisan ko. Ipaintahan ay sa panisok. Kung ginabaan ano mo na pa'y mananay dandi ko. Amintangan humus ka pa sa sanko. Ipaingihim aso pihautin mo.

Monong katuhod dan Natalia Atina. Ika na tabi kong avi, monong katuhod gumalit sa vat. Ano na po natay mo at ako na tadao bay no? Montok na tumuguvang na tadao bay no? Nadi, ano na man yung zudo nung subabliti. Matumazan sa do, maso, papatonda, ovo, kon na muhoy nga bilin no? Papatonda, datanak mugad mo isikul nung subabliti. O, bi po, di tadao bay no? Tadao kuiso, kyo? Nao di, no, ihanin ko, o, kubobozo. Ko kalau lah ang bida tanak ngad mo si kulo dong subab diti ngan sana do aw kepenak do kebohingkangan do dong subab diti aw mong wazi kay diti manak de zudo ko kepaihan manak de zudo ko pemohisan do dong subab diti oh hobi bo tapi nai ngavi di mama so dati do minum do baik do hasu bo do dong subab diti dai kadai penginuman tohodan kumare dio zo to moy mo mampai dagai tapi pasian insan pabago kumare dio zo oh habi po hi mengihup nada sup dan ng sebab diti inapa kamare ya pakazan tako bago mi apai hozo di Peter GPO ama

Tebre kong avi dong subabiti kiva o duvo kapayhan suang hamin kapayhan suang hamin kumoiso na paditit tebre kong avi nga nambit dagay mantadi Mik teko Helmi Hasan da mantad kampung Takis Papar da pinapo miho da minidupogun i Angelin teko Angelin binti Masir teko Masil di jam kohimo tongopod minit da minsasadop jam ko himo tong opod minute mi sadap di kaniab ko apat buhan ko opod dadai ho id kampung Takis Papar mantada da kaya danditi da manudo popoy ho da sabi abis nakagon Majani sabi abis nakagon Sampaka da id nombo na po da sa ngizon da pinay wali sam kinabangan naging abid at sodom it somok to hosoko na tinan itong atiagak Angelin teko Angelin binti Masir teko Masil don tok tadao subab tadao ko dubo ko nom buhan ko pod do dubo ngay bu dubo nga pada manom nga pagwi dino biton po hay do tinan itong tiaga kumadit panambazangan Saint Joseph Papar do jam ko pod do dong subab om hosoko na gida deho it kamangan Christian Hivogu Papar do jam ko padam dubo do tanganaw Moy dot hinasan ko sa Dios Jesus suguto ko kupayhan song amin ko maysa na paditi te pre ko ngabi nga nambit dagay mantadi Mik teko i Helmi Hasan na matat kampung Takis Papar pinapoy ho dem di dupogun i Angelin teko Angelin binti Masir teko Masil di jam kohimo tong 4 minit dem sedap di kenyap ka pat buhan kopod dai ho i kampung Takis Papar mantan do kaya danditi da manu popoy ho kumada sa viabi sinakagon Majani sa viabi sinakagon Sampaka da nombo na po da sa ngizon tapinay walis am kinabangan naging abilet sodomit somok tuwasoko na tinan itong tiagak Angelin teko Angelin binti Masir teko Masil don tok tadaw subab tada ko dubo konom buhan ko po dubo ngay bu dubo po nom nga pagwin din o viton po hay no tinan itong tiagak kumadit panambayangan Saint Joseph Papardo jam ko pod dong subab o masoko na gida deho it kabangan Christian Hivogu Papardo jam kapdam duvo do tengah adaw kapayhan suang hamin kumuduvo na paditi tapreko ngavi nga nambit dagay mantadi Sylvester Jones do mantad kampung sa Bandil Papar pinapoy ho dam nidupogun i Jose Joaquim di jam ketu tongopod minit do insodop di kaniam kapat buhan ko opod do deho it kampung sa Bandil Papar mantada do kaya danditi damano da papoy ho kuma di various Jose do it karamatoy kiningaw sabi-abi sinakagon Joaquim Suman sabi-abi sinakagon Homponong de nombo na po da singizon tapi na wali sa mga kinabangan ng abidit sodomit somok to soko na tinan itong atiagak Jose Joaquim don tok tadao subab tadao kuduvo konom buhan ko po do jam kapadam duvo tong upod minit do nga daw nga pagwin din o viton po hay na tinan itong atiagak Jose Joaquim do deho it panabasangan St. Teresa Child of Jesus kampung sa Bandil Papar o masoko nagi it kabangan kampung sa Bandil Papar Moy dot hinasan ko sa Dios Jesus sugutoku. Kapayhan suang amin kumudupo na paditit breko ngabi nga nambit dagay mantadi Sylvester Jones damatat kampung sa Bandil Papar. Pinapoy ho dam dinupogun i Jones Joaquim di jam ko 2:04 minit dam sadap di kaniab kapat buhan kopod dadai ho it kampung sa Bandil Papar. Mantada do kaya daniti da manudo papoy ho kuma di various Jose that karamatoy kiningaw sabi abi sinakagon Joaquim Suman sabi abi sinakagon Homponong that nombo na puro sa ngizon tapi na ay umalis nga abi that sodomit sumak to soko na tinan itong otiagak Jose Joaquim doon tak tadaw subab konom buhan kopod do jam padam duvo tong upat bini do nga daw nga pagwini no abitan po heda tinan itong otiaga kuma da dehoit panambazangan Saint Teresa Child of Jesus kampung sa Bandil Papar om hosok onagi dahit kahabangan kampung sa Bandil Papar ingka kaniti duvo kapayhan suang hamin

pataundaan din mi ikaw kana sando tumugubang ko susan. Kantakan ko zubo na ko hobi gontab hinasu toy el nino edni ko koton uha-uha om pisoso mo kati hambus isam taon nikot. Tumandod din ko koton ko zubo tapan el nino timpu diti ko dimpot gontab dahasu ko zoh doon takbuhan pasisam isam buhan kapat taon gubong ay gubong padam tu. Kantakan hizud untuk timpu penasan na tonga al sungkuh nga kantakan subay mega hisun siyabok a

0: kasahin ba ang Boss Carazan? Manak dezo kapoyhan. Noikot vinasi.
1: Kapibasan gumadayo to binay.
2: Kapibasan nagi kumaday diaw.
1: Ay na dito niyan pay ko. Kasi nagi dapay tahang ano pay do isay nganu. Nang bako tayong izon, pirati umul, inkakyo.
2: Okay. Kapibasan, ngan ko e, may Christian Lister, ng Tanso do Kampung. Kolopis. Bahay na ditik. Kimul sa da kami kuang duwang apa hobi?
1: Duwang apa hobi? Ang kima hobi kyo?
2: Ang kina hobi, ang kima hobi daw
1: tan. Ang pentano ni. Aba, okay. Okay, pagwatan ko na po nga. Ano panginupuan pa nini ipapanaon mo? Panginupuan bunga dito.
2: Panginupuan bunga dito.
1: Pagwatan ko na pasmusot nga. Inumbo ko ming singiho do ming huda teka maguhud nga binti bunga ka ni nakakinam ko nang huda to minano do pinghudan teka ibos na pasukay nga krusus kamay di do muno, maguhud teka muno do bunga di ko
2: yan pati wala do bunga di manta manta do gini moing ko may minunu do go do mimbelajal te mun bunga sido lagi mau duduk do go ada pengko ada mau nodoti bunga jadi anu ngabi tia anu ti tia anu ngabi jenis te ko
1: hawa di
2: hawa tia bunga ngabi mentok do do kegunan lega ko kibada untuk penggun mato te ko anu ngabi lah I mau guna do bunga.
1: Masa na pa nga, itiya bunga nga pi, oy ha, no di nga pi, onungan nga pi di bunga, pinatulokan di mo yung no di.
2: Yeah, kapot.
1: Kapot. Kapasa mo ito, iti no po nga, isa ka nga mo yung.
2: Mo yung ko no po, minjunis mo si ito, muligan. Si dodo do, itiya, mungkap itiya bunga.
1: Si dodo mo nanimpun iti.
2: Manimpun, iti
1: bunga. Kapot. Lasik ya, kung suban mo tan mo hoing.
2: Yeah.
1: Jadi, inumbok ya, itu yang pernah aku komedi do kausinan, inumbok nak anu do kausinan untuk teko itu apa kenakan ya? Mau kuhab teko menimpun do pengdepan bunga itu.
2: Okay, dia nak poti minta di moingku kumadego. Jadi izodi kepetungkus ti on gula, ya pengdepan ton ini ti bondo bunga. Jadi ini po kausinan, anu kumantak do i ano lah tinimong ko dah sendi lah
1: pinopiopi
2: pinopiopi takude lah
1: takude kude kude nga mahain mo gumu
2: at kapot din lah
1: jadi pagkatan yung magasumusot na po nga kakamay do pengkwalahan mo do mintamong dikit bunga mo do au ozo teko au apatay diba may bunga ka ni sikap may ozo mo ozo na po nga o diga uging ako nito kito jadi pengkwa diyo do lahan do mintamong di
2: lahan lahan ko na po do pengkwa do kapatan tiya bunga
1: may do kapatan
2: tiya bunga dikon tiya bunga na po di musti madahin ko dia baik. Madahin ko dia baik indubo da seminggu. Indubo da seminggu jadi ino po bunga nozo mesti guntingon to tay ka tipo no i pun daw supaya kasi job dadi baik. Kasi job baik. Jadi ala wala na di bunga. Kasi job na di baik.
1: Kumusta na pa nga, mamibusak si Dong
2: Mahik. Mamibusak si Dong Mahik.
1: Kaya apak si Mahik na bunga.
2: Kapot din.
1: Ay, kamasal si Nagiti ka ni. Dadi, sumusot na pa di magpagwatan ko nga. Nung iti, na nakintahang nung nagyado, iti ako kumay do, kaubasan na pa diti bunga. Teka, iti mamuhi nga bida bunga diti. Nga, ang top kipaw do, ababasan mavi meka do pogun kanu am sumay ko mi do pogun teko sumay ko i ababasan do kinohitan kinohden kiba ko dati ababasan sumay
2: oh kiba mega ko do decoration mo do ko do mega ko kiba do nuliti do event event ta gazo jadi mengguna do bunga Tinbunga ti kan kadi no English to po universal.
1: Dapat. Jadi kumasa na pa nga iti bunga nga gunoon lagi, teka gunoon is Jesus lagi mga pumaging nga iti say sa kinesa na nang.
2: Dapat.
1: Ika ako. Jadi kumasa na agumo ko gunaan ti bunga.
2: Agumo ko gunaan ti bunga.
1: Subay ko da ano ababasan ipanambasan ti bunga.
2: Okay, ban okay. Panambasan nga benak ko da tubo na mega ano da
1: Kinohodion.
2: Tempat din na.
1: Iti apa gupagatan kagumuan nung imong pumuhin iti bunga bukan ni tuhunta ko nang kutay ko sabay ko sabay tuhunta ko kumusan ko magkada tutumumbuhin matalhabos po toy
2: diba diba nagkida diba nagitumbuhin matalhabos muhi bunga mentok di kaubang daw mentok ano daw sinaban
1: Kiba nagi. Akan kemasan tu pang akan ketun tak kono pang aid. Tutu membuat habis pagi nak kiba nagi.
2: Ya tak. Kiba nagi dah tuhun dah sina mika. Sina poti kiba dah halibulado dah menud ane memohi de bunga. Iso satu halibulan om pada himu halibulan mentok nada i sambayang dia poti.
1: Sina kemasan kita tahu dia ho.
2: Ya mungkin om tok sambayang dia ho lah. Akan kono pada mereka tahu ada Kristen kita negeri sini.
1: Kemasan nggak bagi sesuai agama negeri.
2: Akibat.
1: Neko.
2: Di Pabali nggak akibat negeri tuhun mikot ya. Hari raya nggak akibat negeri tuhun mikot dong memohi bunga di tempat mentok nggak ada. Anu jadi muka to menumbuhi kau bangan dah teko muka tu di kabangan. Sampai yang kabangan dia dia.
1: Kepat ada bunga deh.
2: Tepat.
1: Kapantangan dia i.
2: Kapantangan i.
1: I know
2: lah dia.
1: Enggak. Tadi setiap perbuatan sumsut nampak di bagu nggak. Anu palan timpumikat. Kemudian nampak nggak anu hizab nu jelasan di timpumikat.
2: Hizab kenapa di tidak kazo hizab kuban nanti. Kazo. Mukap sudah iso dah kedai. Pedagang bunga. Lepas kenapa pedagang bunga mereka ko dumadi sudah supplier lah nung kita do kesibatan di kapsul di iso i kedai tagazo di kapsul mereka supplier ti lah.
1: Enggak ah, musanu pang hijab nih.
2: Gaza lagi.
1: Jadi om, ko hiwai kung muat do. Inom bunga pagunuan do di bunga kumazon po nga isay nga pi popopatikid te ko supplier kamay do sa bunga sila dito
2: supplier ni po diti mantat kiba mantat kibasa kiba mantat KL
1: kiba ni mantat KL
2: kiba mantat KL
1: sali nagi
2: kiba mantat po kundasang diti kumazon do mong kadi bos subay do local flower lah nung mantat mo po KL, bos dah subai import flower lah, mereka pada rose
1: dal kamai di kon,
2: rose, oker, nabi hydrangea, nabi.
1: Kamu sana kau akibat buat tempat supaya kau mentah deranau, kau nabi mentah Kuala Lumpur tu.
2: Iya, tepat.
1: Okay, jadi Tobi, nampak di perbuatan kau madel, Maxing, nah. Sebagai sanggupun kemuakan i nukatimpun dan mengindapu di tibunga manta di omuhok po idubong opod hobi plus kan may di ano pangunsuban nu pason nu kumaditya kemuakan i kihizab nagi dati do menimpun do pengindapuan tangan ini mereka diaw dito
2: okay pason ku kuma dia kemuakan ngami dekan nung kiba hizab tu do mukap kedai tapi kemudian do do ya ko mungkin do pengindopuan kan hizab pun apa do kanu zeho do tetih kanu zeho do mukap dia kedai dia di tababasi lah
1: kemudian apa nggak kada kosi ingkar
2: kosi
1: Jadi untuk pemenang pun kali ku pengindopan kita nangku tapi manan ko si ku petoi.
2: Ko si nugi, ko si zo nugi do. Muka
1: sa sabab no do kepada tibo kon au kanu menimo engka. Engka do. Jadi ko muhakannya dia pason pagunsuban no po kumadiho nga tengko moy do aw si kosi
2: moy do aw kosi bagi do
1: pertama
2: do adu tiya mukap nung aw ko no po katama aw ada di ingka aw ada di do iso do kedai to ngini tai ko
1: Aku kebu, tepat. Jadi, kau pengak kau tahu dan cuma dia.
2: Okay. Tidak lagi dia.
1: Tidak
2: dia.

kinabaw haso taon na hapadan on sisam na padan. Tikit tanaw ko isa tumipun jam ko tu tahupan minit na kasubam. Ay sa nasubay, ikasaliban, boss, kanazan, Sabah VFM. May kot finasi, aswa o tamay mo.

Tiki tada kaiso tapi ko kabi jam ko tu tong pot binit gisam da jam ka bahu tong pot binit hozo no tip tung bahu nga padan si jam nga padan pasisip na gi da tu nga padan iti tida tapi ko nga bi timpo na makinangaw habi na tapi nga bi di pengampay da untuk di minungutip da hozo nga bi diti katawadan tamay mo may paidagay to miyang bus may paidagay om bahisan ko siya so ang audio so hozo di Magdalene Motilip hinivan zo ng kudiaw ada zo na di himuto di Christianus Puvok o may nakinong audio so hozo di vaw nga padan iti hozo di Lorina Inging Hosoko Sinduo Ginavo sa impan bus kadazan ikot binasi oswaw tamay mo.

Sonyan antakan hisun siyavuk onu i apartut do papanaon do takaw. Kinesunan takaw do bahino kataguvang hisun siyavuk. So, vonatun ginumuan do papanaw hang kapanahaban montok umivad mantad ko zamutan tongus. Biyon tanak takaw do tomoy mo itsuang hinaminon teko hamin. Tomoy mo mintamong kabakasan sundi. So, sawaan mangindagup. Mamuguno po nakop sa palutodong ang kabang sonyan humabus. Susawaan mangyong pagtakwak, biyon do kagunap kagaganapan usap montok tanak. Usovo na tinatapa do mamuli sa kaydasan tanak nabi. Sikapon makiusap idhamin pungusapan teko klinik kaydasan idodos nung kapusakan.

Montok papahambus ko paihan tay kiva pagwatan ko gampit ko susan it kinaisan anu. Kabasato mo buong hongkod panamangan ko susan pagun sabah SDCC ipakalaja lubong pram apat jam it mumbul hotline tay WhatsApp ISO bahu-bahu tohu onam sizam apat ISO tohu. Insan po wagu ISO bahu-bahu tohu onam sizam apat ISO tohu.

Zodi McGlynn Motilip the break on Avi Pinungana and Hini Van Zodiao. Azo kumay sa hosok ko sindua ginako. Om kada Zodi himuto ka bago di Christianus Pubok. Om Hini Van Zodi nang kudiao. Magkano ka piyantok ko sa nga Vicky? Habi pasian ko mas sa Vicky mo kikinungaw habi na tapnay nga Vicky daw mampay day live do miti hombos mazada TikTok sa Bav VFM. Kataho dan sa kodong dia zoka dahi vai tap tap yo. Ano ana si kay daw like? Gugu mo like. Daw do nga subab diti. Manta ko. Boykoto, boykoto gisom do Solizong na tanaw bay no. Dari makiado na sa kadung manta di ozo. May da ikot da Solizong mantok da tab da dong subab dite. Mantok da tanaw bay na panogi bo. Kami ang bus da hozo nga vi ha hay da hozo da vaw nga padan si zam nga padan. Tahu hozo ko ni ko hozo di kiki ahing kakal ko ondomon. Elise Edison pagosa isi ha ambay na kinongan dia Zohar Zodi Alfred Victor inombo ma kopusan.

Isa sikon kinalagno. Himo jam tinimungan mo mimisok tapoy minggisom mo misok katutudan. Pampod sa gilid, kadimpot do si zam ngatus darja Celsius. Sungyan ato itsakot no koy, antakan o katutudan tagazo. Patingkot do ano, kay man papatam pampod sa gilid mantad kulita, om sovo no. Mungimpaw do pampod sa gilid, okon ko kikamuzon do no pisok no ino. Pantango no hundu toko. Kada sabab do kinalag toko, kapag kawit do katutudan tagazo. Kumuhigan, tonggungan, toinsanan.

Kakalku ondomon kano zodi na notif di bawah padan sisa padan kopi pesian kumat tengah vidi oh subab apa pina pobuzo do pason do nong subab diti bipo tengah vidi subab apa megana di Florida kinajil do kasabe biti do membos do kopi pesian do nong subab imini agansing ijon tati dat papar kopi pesian nakin posikan kumade do zoom kiki nengo do kasemban bos kerazan kaditi mingka nagi Marius Marudim kopi pesian do nong subab masa makin nengo diti kasemban bos kadazan hansa na tomay mo ahidas ang habi kaya mempay basi kinatungagan kada dong subab diti Richard Binginos ngayon ka nagi kapi bos yan sa dusomok makikinang o da kasembahan bos kadazan mantadago de tinduzon so good aming ka nagi Wilbur Wilbur kaya da makinang o diti kasembahan bos kadazan kapi bos yan nagi kumandadiyaw Helen Yong dong subab diti kapi bos yan nagi sabi habi hobi noh magi pabago di Stella Amandus kopi bosian na dong subab Edmund Janggun kopi bosian Monday Blues kabago ni kot kos Joseph Potilo kumada sa webi tambahut kopi bosian na dong subab yang pai kansa na dong hiras ngabi temoy mo kyo kopi bosian lagi ma maso menginum do kopi ti dong subab di inay Inay Jocelyn niti miyampay di Mamay Patrick dodong subab diti maso makinango do sembahan bos kadazan dodong subab diti menginum nado baik hinaso dodong subab diti ka kanagi kumadi Maria Lamandi om Birasco i Helen Anduini om Zayla Boylis i kopusan ko Patrick Manson kopi pasyan tadaw ko so abanadan to ko to may mo do binamangon kyo tamangay ko hidasan kadi Inay Jocelyn sa babi makikinango do inkana bo nung hobi ba da binasi nung kopi boss nga bi makikinango om nagi dat maza the radio dat ikyo tantun do alamay nga pengko pa nga nung magi bo boss na pang abi om audi ko ni wago hozo inkana gi nung miho da magi bo boss suang ko no dat TikTok sa babi FM do nga subabiti amaza do deho obuli ta ko do magi bo boss kon ka magibobos bagya sa pihu husi megaido magibobos bagya na to doson pa di bagya kada hibay tap tap tap ya ang audio zo zo sumusot ho zo di Alicius Majilis nakamungkang zo si Zamat Padan ang au nagi ho zo di Betsy Michael Timpu Kovanit Kampung iti na po zo na antakan na po diti nga pumiho, pinapabayho ay Betsy do. Timpo na pa diting ipangan ko himozo naging ka. Tingkatan lima kami di. Amay na kinangon di Zozo di Jifaning Sikumin. Izyaw na dahan sa noon ko.